0: DW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, barkanmu da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijjani Hassan ke marhaba bikum da jagorantar zangon farko ne da shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Waɗanda muke watsa muku a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen radio abokan hulɗarmu a wasu sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya muna tafi da shirin sharhunan bayan labarai wanda a cikinsa za mu kawo muku ra'ayoyin wasu 'yan jamhuriyar Benin da kuma 'yan Niger. Kan fatansu ga sabon shugaban kasar Benin ɗin Romuald Wadani wanda ya karɓi rantsuwar kama aiki a ƙarshen makon jiya. A jihar Bauchi da ke Najeriya kuwa bayan zaɓen fiddagwanin 'yan takarar gwamna, ɓangarorin da za su fafata da juna a zaɓen 2027 na martani ga junansu kan nagartar waɗanda za su tsayar. A Kamaru kuwa hukumomi ne suka bankaɗo waɗansu kamfanoni sama da 200 da ke haƙar ma'adanai taɓa rauniyar hanya. Sannan za mu leƙa Afirka ta Kudu inda ƙungiyoyin kare haƙƙin wato baƙin haure ke nuna shakku kan ingancin matakan kawo ƙarshen ƙyamar baƙi da gwamnatin ƙasar ke iƙirarin ɗauka. Akwai ƙarin wasu rahotannin duk a cikin shirin sharhunan bayan labaran waɗanda za mu kawo muku bayan na fara da sanar da ku halin da muka wayi gari.
0: DW labarun duniya.
1: Amurka ta bayyana fatan cimma yarjejeniya mai ƙarko da Iran cikin hanzari. Hare-haren Rasha sun haddasa ɓarna a ofisoshin kafafen yaɗa labaran Jamus na ARD da Deutsche Welle a Ukraine. Shugaban Majalisar Dokokin Senegal ya yi murabus a wani abu da ka iya ba Usman Sanko damar maye gurbinsa. Amurka ta bayyana cewa a Litinin ɗin nan har yanzu tana dab da cimma yarjejeniya mai ƙarko da Iran. Bayan da shugaban ƙasar Donald Trump ya nuna ɗari-ɗari game da hasashen cimma matsaya cikin gaggawa domin kawo ƙarshen yaƙin gabas ta tsakiya na dindindin. A lokacin da yake tsokaci kan wannan batu a birnin New Delhi na India, sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce akwai kyakkyawan shiri akan teburi dangane da yiwuwar Iran ta sake buɗe mashigin Hormuz tare da shiga tattaunawa kan shirinta na nukiliya. Sai dai Rubio ya ƙara da cewa Amurka ta yi tsammanin samun labari mai daɗi tun daren jiya ko kuma watakila a yau Litinin, amma ya ce ba zai yi gaggawar tabbatar da hakan ba. Tuni dai hasashen samun wannan yarjejeniya ya sa farashin mai ya fara sauka a kasuwannin Asiya a safiyar Litinin ɗin nan, inda farashin ɗanyen mai na Brent da kuma WTI na Amurka suka ragu da sama da kashi 5 cikin 100. Kafafen yaɗa labaran Jamus na ARD da Deutsche Welle sun sanar da cewa hare-haren bama-bamai da Rasha ta ƙaddamarwa Ukraine a daren Asabar wayewar Lahadi sun haddasa gagarumar ɓarna a ofisoshinsu da ke birnin Kiev fadar gwamnati. A cikin wata sanarwa da kafar ARD ta fidda, ta ce harin ya lalata wani ɓangare na ɗakin yaɗa shirye-shiryenta da ke tsakiyar birnin Kiev, sai dai babu wani ma'aikaci da ke cikin ginin lokacin aukuwar hare-haren na cikin dare, waɗanda hukumomin Ukraine suka ce sun yi ajalin aƙalla mutane 4 a birnin na Kiev da kewayensa. Haka zalika an samu ɓarna a ofishin Deutsche Welle da ke Kiev, duk da cewa babu ma'aikata a lokacin, lamarin da babbar daraktar DW Barbara Masing ta bayyana a matsayin ma'auni da ke nuna irin mawuyacin yanayi da 'yan jarida ke aiki a ciki domin yaɗa rahotanni daga Ukraine. Sai dai duk da irin ɓarnar da aka yi wa ofisoshin kafafen yaɗa labaran, ARD ta ce za ta ci gaba da watsa shirye-shirye kai tsaye daga Ukraine ta hanyar amfani da hanyoyin fasaha na tafi da gidanka da kuma wasu hanyoyi na zamani. Cibiyar kula da yanayi ta ƙasar Saudiya ta yi hasashen cewa yanayin zafin rana zai kai wato tsakanin maki 42 zuwa maki 47 a ma'aunin Celsius a lokacin aikin hajjin bana, yayin da mahajjata ke fara ibadun sauke farali ga dangadan a birnin Makka da kewaye a yau Litinin. Ɗaya daga cikin muhimman ibadun hajjin da ake ganin za su fi wahala shine tsayuwar Arfa, wadda za a yi a gobe Talata, inda mahajjata za su kasance ƙarƙashin tsananin zafin rana a wani fili mai duwatsu. Sai dai domin kare lafiyar mahajjata, hukumomin Saudiya sun girke manyan na'urorin ba da iska a harabar masallacin Harami, tsarin sanyin da gidan talabijin ɗin ƙasar ya ce babu kamarsa a faɗin duniya. Haka zalika an kuma tanadi manyan famfuna da na'urorin yayyafawa jikin ruwa da na sanyaya ƙasa, tare da rabon ruwan sanyi kyauta ga mahajjata. Duk da yakin gabas ta tsakiya kimanin mahajjata miliyan 1.5 ne suka isa Saudiya domin gudanar da haji a bana wanda ke zama ɗaya daga cikin rukunnan addinin musulunci guda biyar kuma wajibi ga duk musulmin da yake da hali yayi sau daya a rayuwarsa. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban Majalisar Dokokin Senegal El Malik Ndiaye ya sanar da yin murabus daga mukaminsa a jiya Lahadi. Lamarin da ka iya bude kofa ga tsohon firaministan kasar Usman Sanko da aka sauke a ranar Juma'ar da ta gabata domin meye gurbin sa. El Malik Ndiaye wanda ake gani na kusa ne sosai da ga Sanko ya ce ya dauki wannan mataki ne bisa radin kansa domin mutunta hukumomin gwamnati da kuma kare maradin kasar. A gobe Talata an gayyaci ƴan majalisar ta Senegal domin kada kuri'ar amincewa da dawo da Usman Sanko a matsayin dan majalisa tare da zaben sabon shugaban majalisar dokokin. Ana dai ganin shugaban kasar ta Senegal Basiru Diomaye Faye ya samu mulki ne ta dalilin tsohon abokin tafiyarsa Sanko wanda aka hana tsayawa takarar shugaban kasa saboda hukuncin da kotu ta yanke masa. Kuma tun bayan hawansu kan madafin iko alamun rashin jituwa a tsakanin su ya fara fitowa fili har zuwa raba gari da suka yi kwata-kwata a ranar Juma'ar da ta gabata. Hukumar lafiya ta duniya WHO ko kuma OMS ta bayyana cewa fiye da mutane 900 ake zargin sun kamu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Kamar da shugaban hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya sanar. A cikin wani sako da ya wallafa a shafin X a daren jiya Lahadi, Mr. Ghebreyesus ya ce yanayin yayin da ake karfafa matakan sa ido na da dakile Ebola a Congo, an gano fiye da mutane 900 da ake zargin sun kamu da cutar ciki har da mutum 101 da aka tabbatar suna dauke da ita, sai dai bai bayyana adadin waɗanda suka mutu ba. A wani sabon rahoto da ma'aikatar lafiya ta DR Congo ta fitar a ranar Asabar, ta ce annobar Ebola da ta barke a kasar a ranar 15 ga watan Mayu ta yi sanadin mutuwar akalla mutane 204 daga cikin mutane 867 da ake zargin sun kamu da ita. Haka zalika hukumomin lafiya sun tabbatar da cewa nau'in cutar da ke yaduwa a Congo ana kiransa Bundibugyo, kuma a halin yanzu babu rigakafi ko magani na musamman da aka tabbatar yana warkar da wannan sumfurin kwayar cuta. Karshen labaran kenan a halin yanzu, sai a gyara zama domin sauraron zango na gaba.
0: DW sharhunan bayan labarai.
2: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a shirin sharhunan bayan labarai. Sunana Khadija Ahmad Rufai. To a jirin rahotannin namu muna tafe da ra'ayoyin 'yan kasar Benin da ma na Niger kan rantsar da shugaban kasar Benin Romuald Wadani. A Najeriya kuwa za ku ji yadda a jihar Filato manoma da ke yankuna masu arzikin ma'adanai ke fuskantar kalubalen tsaro yayin da damuna ke ci gaba da kankama. Za kuma mu ji yadda a Kamaru ma'aikatar kula da ma'adanan karkashin kasa ta gano wasu haramtattun kamfanoni kusan review wanda ke aiki ba bisa ka'ida ba. Amma yanzu bara mu fara da batun siyasa a kasar Benin. An yi bikin rantsar da shugaban kasar Benin Romuald Wadani, biki wanda ya samu halartar manyan baki daga sassan duniya ciki har da Niger, inda Prime Minister Lamin Zaini ya halarci taron tare da tawagarsa. Daga gaya wakiliyar mu Ramatu Isa Wanke ta tattaro mana ra'ayoyin 'yan kasar Benin da ma na Niger akan wannan batun.
3: A cikin jawabinsa, shugaban kasar Benin Romuald Wadani ya nuna cewa muddin ana son yaki da ta'addanci, to ko dole ne sai an hada kai tsakanin kasar Benin da kuma makwabtanta. Yace
4: a nos pays frères d'Afrique et d'abord a nos
3: zuwa ga ƴan uwanmu na kasashen Afrika, musamman ma makwabtanmu na yankin nan, ina so in musu gaisuwa da kasancewa tare da mu. Haka kuma ina so in sake jaddada sakon ƴan uwantaka daga al'umman kasar Benin. Na yi imani da cewa a wannan yankin da ke fuskantar barazanar ta'addanci, dole ne mu hada kai mu yi aiki tare. Ina so in sake jaddada aniyar kasar Benin na yin aiki tare da su ta hanyar ba da shawara da kuma haɗin gwiwa domin kawo ƙarshen wannan annoba.
4: La disponibilité du Bénin à agir de concert avec eux pour venir à bout de ce fléau.
3: Wannan jawabin da shugaban kasar yayi da kuma ma ziyarar da tawagar kasar Niger ta kawo ya sa al'umman kasashen biyu na Benin da kuma Niger nuna murnar su tare da fatan ganin gabar da ke tsakanin kasashen biyu ya kawo ƙarshe. Al-Mustafa Sulai dan kasar Benin ne ya ce fatan su shine kasar Benin kin da Niger su hada kansu don ganin an gudu tare an kuma tsira tare.
5: Kamar yadda tawagar Niger ta je Benin, to Allah ya ba su haɗin kai kuma su yi aiki tare, su gudu tare, su tsira tare. Saboda tsakanin boda da boda in babu jituwa babu daɗi, musamman mu da ke bakin boda nan ba mu ga jin daɗi tsakaninmu da abokanmu da ba a shiri. Saboda abubuwan da shugaban ƙasa ya faɗi su dukansu maganganunsu masu mahimmanci ne.
3: To shi ma daga nasa ɓangare Adam Salisu mazauni a ƙasar Benin ya ce daman suna jiran wannan ranar.
6: Dama abin da muke jira saboda tsakanin Benin da Niger babu wani matsala ta da ya kai kama a kewai ba su yi sulhu. Abu ne da ya zo ina tambaya yanzu abubuwan nan suna wucewa.
3: To daga ɓangaren Niger ma da 'yan ƙasar na fatan ganin wannan sabon shugaban ƙasar na Benin zai kawo ƙarshen gaban da ya shafe kusan shekaru uku ana yin sa tsakanin Niger da Benin.
7: Kuma muna fatar a yi hulɗa tsakanin jamhuriyar Niger da jamhuriyar Benin na mutunta juna. Kowane ƙasa ya mutunta waccan ƙasa, kowane shugaban ƙasa ya mutunta waccan shugaban ƙasa. A zauna a yi hulɗa ta ƙwarai ta maƙwabtaka ta ƙwarai. Kuma a mai da hankali bisa gina Afirka.
8: Muna yi musu wata alheri. Kuma Allah ya kawo fahimtar juna tsakanin ƙasar Benin da na Niger. Dan ƴan uwan juna muke rashin fahimtar ko ina yana taɓa shi. To Allah ya kawo kyakkyawan fahimta tsakaninmu ya sa abin da ya wuce ɗin ya zama abin da ake mantawa.
9: Mu dai abinda za mu ce mu ne mai fata alheri, Allah ya sa ya yi adalci cikin mulkinsa. To haɗa kanshi kansu da shiru da shugaban ƙasar Niger su zo su zauna su gane ma matsalolin da ke gudana, tunda dama yau kowa ya san matsalar.
3: Abin jira a gani dai shine yadda al'amura za su kasance a tsakanin ƙasashen biyu nan gaba kaɗan. Ƙarshen rahoton kenan. Ramtu Isa Wanke daga Gaya a Jamhuriyar Niger.
2: To yanzu kuma za mu je Jamhuriyar Niger, inda ɗaliban ƙasar da ke karatu a Rasha ke ci gaba da kokawa dangane da halin da suke ciki na rashin samun alawas ɗinsu, da batun wasu takardu da suka ce idan sun tambaya ba sa samun amsa daga ƙasar ta Niger, tare da fatan hukumomi za su duba halin da suke ciki. Sai dai daga ɓangaren hukumomin kalaman ɗaliban ya zama na tamkar nuna rashin godiyarsu. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari na ɗauke da rahoto.
10: Ga ɗaliban 'yan Nijar da ke karatu a ƙasar Rasha, tura ce ta riga ta kai ga bango har suka shiga tallata wannan matsaloli nasu don a saurare su da kunnuwan basira. Halilu Sani Mamman Kabiru shine shugaban ƙungiyar ɗalibai 'yan Nijar da ke karatu a ƙasar Rasha, ya ce matsalolin nasu sun hada da batun alawas ɗinsu, da batun takardar fasfo, da kuma sauran wasu takardu da idan sun yi tambaya ba sa samun amsa daga ma'aikatar kula da harkokin ilimi mai zurfi.
11: Abin da ya shahi alawus, idan kuka ɗauka promotion 2024-2025 da ta zo har yanzu, kimanin wata 21 babu alawus. Yanzu zancen da nake ma yaran da suka koma gida sun yi mutum 10 waga shekara, kuma mafi yawancinsu yana da alaka da rashin alawus. Tunda babu alawus, dole za ka kai wani aikin ƙarfi. In ka je ka yi aikin ƙarfi ka dawo ka kwanta ka gaji ba ka iya karatu. Dole ne an yi examen ka hwaɗi. Mun gaya mu abu kama 'yan komite director sun yi shiru sun kyale. An ce ana so a samu da personnel Ottoman qualifié. Cikin wanga abin ba za a samu su ba. A diba wanga al'amari, wallahi a matsa muke.
10: Shi kuma ɗalibi Mahamudu Bubakar Hamza, da shi ma yanzu yake ƙasar ta Rasha, a tattaunawa da na yi da su ta manhajar WhatsApp, ya ce ƙalubalen da suke fuskanta mai yawa ne.
12: Na farko, wasu daga ɗalibai kuɗin ɗakunan da suke zama a university ba su iya biyan su. Na biyu, waɗansu daga cikinmu ba su iya biyan kuɗin abinci ma sai an tallafa musu. Waɗansu daga cikin ɗaliban ma har koransu aka yi domin su koma ƙasarmu.
10: A cewar Lawali Usman, daraktan ƙasa mai kula da alawus na ɗalibai, wanda kuma yake riko a matsayin babban darakta a wannan lokaci a wannan ma'aikata ta ANAB, lallai mutum yana da izinin ya faɗi abin da yake so. Amma kuma dangane da ɗaliban Niger a ƙasar Rasha da ke batun sun yi watanni 21 babu kokobo, akwai gyara cikin maganar.
13: Da wata 20 kaga sai a yi diban kamar an yi wata 20 ba a basu komi ba. Alhali in ka ɗauki shekara 2025 an dai milvan sun ka kinga wata 9 gaba ɗaya aka bada su. Na a samu a ƙare da Ani Academic Ventura Ventcat. Su Rasha suna cikin su ne ma ina jin cikin na farko wanda aka ba wata 9 kin nan. Sun zan san takardu suka ce ba a kulawa da su sai sun zo. To yanzu mu ANAB yanzu ya ci dan nawa gare mu ƙasashen waje. Dubin ne yanzu muka ce mu zama ta mai masa course kin neman takardu. Aiki mu muka yi koko neman takardun su muka yi. Kaga wannan ai ba shi. Sannan zan can passport da suke yi. Muna jakada can Rasha ko? Kenan can jakada ka wanta sai su gani. Shi ya san matakan da za shi dauka dan ya gama su watakila da ministry da lantaran da su ne ke kula da harkar passport. In akwai wani abu da ya kamata a yi musu.
10: Sanin kowa ne dai Niger ta fuskanci matsaloli na game da takunkumai daban-daban, wanda sai yanzu sannan a hankali ne take farfadawa, wanda ya ce sai fa an kasance masu juriya tare da kai zuciya nesa a kowane fanni.
13: ba yau a ga yadda ake so, amma abu yana nan sannu-sannu yana komawa daidai. Kenan yadda sauran wasu kasashe suka yi haƙuri, ya kamata jidan kirashi su ma su yi haƙuri. Abubuwa suna nan suna gyaruwa, ina zuwa ɗan lokaci kaɗan watakila ana mancewa da wani zancen bashi.
10: Ɗaliban dai sun yi jan hankali tare da hannunka mai sanda ga magabatan ƙasar ta Nijar daga Koli, ganin cewa su ne fa manyan gobe, inda suka ce ya kyautu ofishin ministan kula da harkokin ilimi mai zurfi ya rinka sauraronsa da kunnuwan basira, tunda suna nesa da gida. Hakan zai ƙara musu nutsuwa da ƙwarin gwiwa na yin karatu har su samu su kai matakin da ƙasa take buƙata. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar.
2: To idan muka koma Najeriya kuwa, bayan tsaida 'yan takarar gwamna a jam'iyyu daban-daban a tarayyar Najeriya a jihar Bauchi, bangarori ne ke ci gaba da mai da martani ga junansu a game da nagartar 'yan takarar su ko akasin haka. Wakilinmu a Bauchi Aliyu Muhammad Waziri ya duba mana wannan batu cikin rahoton da ya aiko mana.
14: Muhammad Abdullahi Abubakar shine kasance dan takarar gwamnan jihar Bauchi jam'iyyar APC, wanda kafin zaman nasa aka samu rigima a jam'iyyar musamman tsakanin waɗanda suke neman takarar. Da sai da aka kai ga gayyatar 'yan takarar zuwa birnin tarayya Abuja kafin aka kai ga cimma matsayar MA Abubakar a matsayin ɗan takarar. Matakin tsaida tsohon gwamnan ya gamu da kakkausar suka daga al'ummar jihar Bauchi, kuma guda daga cikin masu wannan suka shine ɗan gwagwarmayar siyasa Yalo Abubakar Dawa Chali.
15: To ai yanzu wannan siyasa da aka bulo da ta, ai kaman ya kalli kafa ne a wurin makaho, ai bai sani ba sai an nuna masa, ai tunda ya shigo ciki to ga shuga al'umma.
14: A to ba za ku yi shi ba kenan kake nufi?
15: Ai inda za mu yi, da mun tabbata cewa da adalcin da aka yi don mu yi. Yanzu ka an nuna mana sababan wai saban yi ba ma. Ba mu ce a hana, ba mu ce a yi. Amma ka san dan adam yana da abu biyu a rayuwarsa, yana da A yana da A'a.
14: To da wa ku a wanne kuke?
15: A yanzu ka ai sai an zo fagen. Ai ba ka daura amaira baka iya kokowa ba alhaji. Duk kidan jamin da aka maka kokon gidan ku aka sheka. Ai in ka ce ka iya a barka da fili. Wanda ka mu yanzu a jami'an APC namu ido ne.
14: Ita ma jam'iyyar adawa ta ADC ta tsayar da tsohon sanatan Bauchi ta tsakiya Dauda Halliru Jika a matsayin dan takarar gwamna a zabe mai zuwa, wanda shi ma matashi ne kamar dan takarar jam'iyyar APM da ta tsaida Dr. Yakubu Adamu. Kuma da alama irin yan takarar da sauran jam'iyyun adawa suka tsayar a jihar Bauchin, lamarin yayi dadi ga jam'iyyar APM mai mulki ta gwamna Bala Muhammad Kaura.
16: Muna gani irin wannan suke kawo mana abokan takararmu, amma yaron bai san gari bai saurari da ka. Idan ka ba su shi duka ba, yanzu za su duka mamman na ba su duka ke sa fata laushi ne Allah ya ba ma tsoro ba ma gudu, kuma komai muna bin su bisa doka kun ga yanda muka yi namu.
14: Tuni magoya bayan tsohon gwamnan jihar Bauchi barista Muhammad Abdullahi Abubakar suka fara mai da irin nasu martanin ga masu sukar tsayar da shi, kamar yadda dan jam'iyyar APC Alhaji Kabir Abdullahi ya tofa waɗannan kalamai.
17: Kai mutane suka manta da wasu abubuwa ne da abu alkhairan da aka yi. Ni na dade ban ga dan adam da APC ta yi ba, me kwatanta adalci irin Muhammad Abdullahi Abubakar.
14: Me ma jiya ta yi bare yau a wa'adinku na wancan lokaci bai yi komai ba, don haka dan me yasa yanzu sai an kakaba wa jihar Bauchi shi?
17: Mutumin da ya hau gwamnati ne ana bin sa bashin wata uku na salary, duk ya kiliyar ba a faɗan alherin ne.
14: Ai dama albashi haƙƙi ne ba aiki ba, don kun yi kamar ba abu ne da ya kamata a yabe ku ba.
17: Ba adalin shugaba bane wanda ya san me yake yake sauƙi haƙƙin.
14: Daga yanzu zuwa wani lokaci ana hasashen yadda wasu da suka nemi takara suka rasa, musamman a jam'iyyar APC, suna iya ficewa domin neman mafita gabanin zaben da ke tafi. Aliyu Muhammad Waziri, DW Hausa daga Bauchi a Najeriya.

0: a kariya a gonaki.
1: Yanzu sun kawo mana Forest Guard, an kawo Agro Rangers su yi mana tsaro, manoma suna aikinsu. In an tashi su raka su gida. Da yake noma ita ba gida yake ba, kowanda ma suke gidan ma rashin tsaron bai bar su ba, balle wanda yake aiki a cikin jeji.
2: To amma wasu na cewa ba su da makami a hannunsu, ta yaya su ba da cikakken tsaro ga manoma?
1: Agro Rangers suna da makamai.
0: Wasu dai na zargin gwamnatin Plateau da yin sakaci wajen haɗa kan al'ummomi da ke fuskantar tashe-tashen hankula a tsakaninsu, lamarin da ke baiwa 'yan ta'adda dama da ci gaba da kai hare-hare a waɗannan yankuna. Zargin da daraktan watsa labarai na gwamnatin Plateau Gang Bere ya musanta.
3: Gwamna yana kokari domin ya ganin ya hada kan mutane a wuri daya. Wurare daban-daban ya yi hadu da Fulani, ya hadu da yan kasa, kowa da kowa da suke zama wannan wuraren nan ya yi zama tare da su. Amma wayanda suna tawar da zaune saye, ka san da cewa irin wayannan mutanen ba za a iya zauna da su ba.
0: To koyaya mashar hanta ke kallon wannan lamari, Bashir Sha'ibu Jibrin mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a Najeriya.
4: Duk inda ake da ma'adinai a duniya sai an sami irin wannan matsala. Wannan ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da masana suka gano cewar yana kawo wannan maganar kashe-kashen da ake yi a Najeriya. Ya kamata a ɗebi jami'an tsaro, kuma a nemi kayan aiki na zamani da kuma ingantattun na'urori da za su dinga hango duk wani mugu daga inda yake. In ba haka aka yi ba, ba za a samu bakin zaren ba.
0: Masu bibiyar lamura cikin jihar ta Plateau dai sun danganta ci gaba da fuskantar hararen 'yan bindiga a ƙauyukan na Plateau da ƙoƙari na samun albarkatun ƙasa, yayin da wasu ƙabilu 'yan hasalin jihar Plateau ke danganta lamarin da ƙoƙarin raba su da mahallansu don kwashe albarkatun ƙasa da suke da shi. Abdullahi Maida Kurgui, DW Hausa, daga Jos, Najeriya.
5: To daga Najeriya bara mu koma Kamaru, inda ma'aikatar kula da ma'adanan ƙarƙashin ƙasar Kamarun ta sanar da gano wasu haramtattun kamfanoni kusan 200 wanda ke aiki ba bisa ka'ida ba, wanda mafi yawansu na 'yan ƙasashen ƙetare ne. Wakilinmu Zakari Sadu ya aiko mana da rahoto.
6: A watan Maris na shekarar 2026 ne shugaban Kamaru Paul Biya ya bada umarnin kafa kwamitin bincike na haɗin gwiwa don bankaɗo masu cinikin zinari ba bisa ka'ida ba a ƙasar. Saboda irin sabanin alƙaluma da aka samu tsakanin halastattun masu fitar da zinari na ƙasar da kuma masu saya na ƙasashen waje, musamman ma hadaddiyar daular Larabawa, lamarin da ya sa Kamaru ta yi asarar kusan euro miliyan 250 kwatankwacin kusan sefa biliyan 164 na kudaden shiga na haraji kowace shekara. Domin gudanar da wannan binciken, an tura jami'an tsaron ƙasa da kuma ayyukan gwamnati nan take wuraren haƙar ma'adinai da ke yankin gabashin ƙasar da kuma wasu yankuna na Adamawa, inda aka gano kusan haramtattun kamfanoni 200 masu hannu a safarar zinari ba bisa ka'ida ba, kuma kashi 95 daga cikinsu mallakin 'yan ƙasashen waje ne. Ministan ma'adinai, masana'antu da ci gaban fasaha kamar Farfesa Fukalisu Gentry ya yi kira da kamfanonin da su dakatar da ayyukansu nan take ba tare da bayyana yiwuwar ɗaukar wani matakin doka ko kuma kakkaɓa musu takunkumi ba. Ayyuka ba bisa ka'ida ba ne muke so mu dakatar. Muna bukatar zinarin ya shaura a nan. Ba za a iya amfani da shi muddin gwamnati ba ta da masaniya a kai ba. Wannan shi ne saƙon. Dr. Bareja Yumsi, masanin ilimin karkashin ƙasa a Kamaru, ya ɗaura laifin akan gwamnatin ƙasar. Kusan ayyukan Kamaru ne ke bi ta hanyar da ba su dace ba. Ku yi tunani ku gani, ton 15 shi ne ton 15,000 kwatankwacin sefa biliyan 900. Wani asarar kuɗin shiga da Kamaru ke yi yawancin lokaci na da alaƙa da rashin kishin ƙasa ga waɗanda shugaban ƙasar ke naɗawa, duba da sama da faɗi da ake yi da dukiyar ƙasar, wanda yana ɗaya daga cikin al'amuran da suka lalata tattalin arziki har yana kaiwa a ciwo bashi don wasu ayyukan ƙasar, inji Dr. Bareja Yumsi. Kuɗin da ake asarar na da yawan gaske. Yau a rahoton da aka fitar ya nuna cewa kudaden shiga na haraji na ma'adinai a kasafin kuɗinmu na ƙasar kaso ɗaya. Bayan haka ƙasashe da suka sanar cewa sun sayi zinari ton 15, wani asara ce mai yawan gaske. Yau kuɗin zinari a kasuwannin duniya ya haura. Duk wata kasuwar zinari na da riba.
7: Erongta.
6: Kawo yanzu rahoton gwamnati ya nuna cewa kilogram 953 na zinarin kasar Kachal aka fitar. Wannan rahoto ya saba wa binciken da ya nuna cewa zinarin da aka fitar ya ninka sau 600 akan zinarin da aka fitar ba bisa ka'ida ba daga kasar.

0: Suna na Binta Aliyu Zurmi kuma tare da abokin aiki na
1: Musa Tijjani Ahmad.
0: Muke farin cikin kasancewa da ku.
1: To Binta barka da warhaka. Da fatan ana ci gaba da shirye-shiryen shagulgulan bikin sallah. To ina ganin Binta kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan bari mu faro da karin magana wanda ke da alaka ko kuma jibi da ƴan siyasa. Binta, kin shirya?
0: Na shirya Musa.
1: To bari mu je kowane gauta.
0: Ja ne.
1: Kin tabbata jan ne.
0: Haka dai karin magana
1: tace. To kowa ya iya allansa.
0: Ya wanke.
1: Iya ruwa.
0: Fidda kai.
1: Sabo da kaza.
0: Baya hana a yanka ta.
1: Komai nisan jifa.
0: Kasa zai fadi.
1: To Binta, waɗannan karin magana dai suna da alaka ko kuma suna da jibi da yanayin yadda aka gudanar da zabuka na fidda gwani a sassa daban-daban na tarayyar Najeriya. Mun ga yadda girma ya fadi, yadda raƙumi ya shanye ruwan ƴan tsaki kenan a wasu daga cikin jihohin Najeriya, musamman yadda suka gudanar da zabukan su na fidda gwani. Binta, da ina za mu fara?
0: Musa, mun ga kuma yadda tsintsiyar jam'iyyar APC wacce ba ta share ƴaƴan hamayya ba, har ma da ƴaƴan gidanta ta shashare su gabas da yamma.
1: Haka, duk da naji ƴan siyasa suna ta wannan karin, kin san duk lokacin kakar zabi akan zo da salo da sarrafa harshe wajen yadda ake gudanar da al'amura. Naji an ce an yi kwarfiya.
0: A kwarfiya, haka fa, an ce an yi kwarfiya, an kwarfawa ne, an kwarfawa ne.
1: Haka. To ina ganin Binta sai ke jama mu, je ta ina za mu fara gabatar da shirin.
0: To da farko zan fara da tasirin zabukan fidda gwani kamar yadda muka bayyana wajen fitar da ƴan takara a Najeriya da kuma yadda za su kasance zakaran gwajin dafi a zaben shekarar 2027.
1: To Binta, tunda kin zancen tasiri musamman yadda zaben fidda gwani ke kasancewa a demokradiya, kusan yana da matukar tasiri saboda idan aka tabbatar da gaskiya da adalci shike tabbatar da makomar ita wannan jam'iyya. Idan kuma aka yi aka san hakan, zake ga dewa daga cikin ƴan jam'iyya in yi amfani da kalmar da ƴan siyasa ke yawan faɗa, wato kalmar mafita. Zake ji ɗan siyasa idan bai samu dama ba, idan aka yi mai ƙarfa-ƙarfa, idan aka yi amfani da ƙarfi wajen hana shi wannan dama, zake ji ya yi amfani da cewa zan nema wa kaina makoma ko zan nema wa kaina mafita da ni da jama'ata.
0: Haka. Kazalika za mu duba yadda sulhu ke neman zama barazana ga makomar ƴaƴan jam'iyyar APC mai mulki. Alal misali, ta yadda aka yi amfani da ƙarfi wajen murƙushe wasu daga cikin ƴan siyasa da suke da tarin mabiya.
1: Gaskiya ne. Kamar ni zan iya ba da misali kamar da jihar Kano da ke tarayyar Najeriya. Akwai ƴan siyasa da dama waɗanda sun gawurta, suna da matasa, suna da mata, kuma sun daɗe a cikin harkoki na siyasa. To amma an yi amfani da, kamar yadda kika ce, batun sulhu wajen sauya musu tunani dangane da manufar da suka ɗauko. Misali, akwai AA Zaura wanda fitaccen ɗan siyasa ne a jihar Kano, shi ma an yi amfani da abubuwan da aka yi amfani da su wajen yanke masa hanzari dangane da zama sanatan Kano ta tsakiya. Idan muka koma Kano ta kudu, akwai Kabiru Alasarrum wanda shi ma yake da sha'awar wannan kujera, amma saboda yanayin yadda aka yi amfani da batun sulhu da wasu dabaru da wasu sadabaru wajen shi ma aka baiwa kawo su mai ladama domin ya ci gaba da jagorantar wannan kujera. Haka a dai jihar Kano, idan na sake bada misali, akwai hamayya da ke tsakanin injiniya Abdullahi Tijjani Muhammad Gwarzo da sanatan Kano ta Arewa kenan, wato Barau Ai Jibril wanda aka fi sani da Maliya.
0: Musa, ka san a wannan karan ne aka samu yawaitar wannan sulhu da aka yi ta kira consensus ba? Irin a bar mu a hau teburi kamar yadda kai bayani, a bar mu wannan, a bar mu wannan. Kuma da yawa mutane suna ta korafin cewa a lokuta da dama ba a duba kaman wannan misali na farko da ka bada, AA Zaura nan da ka ce yana da tarin mabiya kuma an ce ya yi rawa gani, amma duka ba a duba wannan abun ba.
1: Duk da idan aka yi zancen kamar tarin mabiya, kamar su bangaren kamar tsohon gwamnan jihar Kano, wato Malam Ibrahim Shekarau, to kin ga shi ma za a iya cewa shi ma kat ne, shi ma ya zama shakundum kasancewar ya taba zama lamba ɗaya a jihar Kano, kuma ya taba rike wannan kujera. Kin ga idan ana zancen mabiya, shi ma yana da mabiya. Kawai abin da ake bukata a zancen sulhu shi ne da wane ku zo ku zauna ku fahimci juna domin ku fitar da matsaya.
0: To Musa, kan wannan batu bari mu je ga rahoton da Nasiru Salisu Zango ya aiko mana daga kanan Dabo.
1: To na zaci yayi za mu je kamar Zamfara ne ko kuma sauran jihohi.
0: Bari mu fara zuwa Kano.
1: To shikenan, to mu je Kano, mu ji me Zango yake cewa.
2: Yayin zaben na fitar da gwani a Kano, an gano yadda tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekarau da ke zaman sabon shiga a jam'iyyar ta APC ya murkushe Abdulsalam AA Zaura da ake masa kallon dan gargajiyar jam'iyyar da ya dauki lokaci yana wahalta mata. Haka kuma an ga yadda connection da ofishin mataimakin shugaban kasa ya zame wa mataimakin shugaban majalisar dattijan Najeriya Barau Jibrin Maliya silar samun saukin murkushe tsohon minister Abdullahi Muhammad Gwarzo wanda ake ganin da har an je bakin akwatu da wata kila labari ya sha ban. Haka kuma an ga yadda wani dan takara da aka hakurkurtar da shi a fage ya fashe da kuka a gaban jama'a saboda dacin bankare shi da aka yi ya bar takarar da sunan maslaha. Wannan kadan ne daga misalan yadda aka gudanar da maslahar kaucewa zaben kato bayan kato a jam'iyyar ta APC mai mulkin jihar Kano. Mujahid Zaitawa dan gwagwarmaya ne da ke jagorantar kungiyar matasan Arewa ya ce dama babu mamaki dan Barau Jibrin yayi amfani da kujerarsa wajen kaucewa zabe da rungumar tsarin maslaha ko kuma consensus.
3: Mutanen Kano ta Arewa za su kalli abin da fuska biyu. Kaga yarfan da aka rinka yiwa Barau cewar ya bada gudunmawa wajen cire Abdullahi Gwarzo daga minista a matsayinsa na Kano ta Arewa da dawo da kujerar Kano Central za su kalle ta tun da ranar biyan bukata ce su kalli wannan fushi. Sannan za su kalli a matsayin Abdullahi Gwarzo wajen dawo da shi kan tsari na biyan sa da wancan rashin da yi.
2: A yankin Kano ta Kudu kuma an so kai ruwa rana tsakanin tsofaffin abokai sanata Kawu Sumaila, sanata mai ci a yankin, da kuma dan majalisar Rano Kabiru Alasarrim da ya nuna sha'awar kujerar abokin nasa Kawu. An dai kai ruwa rana kafin daga bisani gwamnan Abba Kabir Yusuf ya shiga tsakani. Har ma Kawu Sumaila ke cewar dama shaidan ne so shiga tsakanin su da aminin nasa.
4: To tunda mu mutane ne ba ma'asumai ne ba, babu mamaki idan wani abu na sabani ya faru. Abinda zai zama ba maki na bakin ciki shine a ce mun kasa yin maslaha ko wani ya kasa yi mana maslaha.
2: To amma a ra'ayin masana kimiyyar siyasa irin su Professor Kamil Sani Fage na Jami'ar Bayero da ke Kano ya ce wannan tsari ya saba da tsarin demokradiyya domin karfa-karfa ake yi wa ƴan takara.
5: Tsarin babu adalci a domin inda a ce wanda za su yanke hukunci za su tsaya ne kamar a matsayin alkalai ba ruwan su da wani bangare. To wannan zai zama da ɗan dama-dama wai kibiya a ido. Amma a ce mutum wa'anda za su yi maslahar suna da waje ‘yan bora da ‘yan bowa, to kaga ba adalci, wannan kuma shi zai haifar da ƙorafe-ƙorafe.
2: To amma a nasa ɓangaren shugaban jam'iyyar APC a Kano Umar Haruna Doguwa ya ce babu wanda aka yi wa ƙarfa-ƙarfa domin duk wanda ya janye ne bisa raɗin kansa.
4: Bari maka misali, yanzu Garba Yusuf ya yi takarar sanata amma bai samu ba. Amma jiya shi ya je jagoranci kwamitin da aka tabbatar da Kawu Sumaila matsayin ɗan takarar sanata. Ai kaga babu tazasawa wannan. Amma matsala abin da ya sa mutane suke faɗan wannan a saboda mutane an ɗora su a wani tsari irin na baya a ran da muka baro cewar don dole ake wa mutane ko kana so ko baka so ga abin da aka yi in kana in baka yadda baka tsallaka titi.
2: Yanzu haka dai an cimma yarjejeniyar maslaha a dukkanin mazaɓin sanatoci uku na jihar Kano da kuma mazaɓin ƴan majalisun tarayya guda 20 daga cikin 24 da ake da su a jihar. Sauran hudun kuma da maslahar ta gagara an yi zaɓe ƙato bayan ƙato. Nasir Salisu Zango, DW Hausa, daga Kano, Najeriya.
0: To madalla Musa, Nasir Salisu Zango kenan daga Kano Dabo.
1: Kuma gaskiyar lamari kamar yadda na saurari rahoton yawa bangarori daban-daban na siyasa yawa kowa adalci. Mun ji muryoyin ƴan siyasa da dama kuma mun ji muryar masana kan al'amuran da suka shafi wato demokradiya musamman muryar Farfesa Kamilu Sani Fage kin ga ya bayani mai kyau musamman dangane da batun yadda ake amfani da karfa-karfa da sunan sulhu.

0: To Musa yanzu kuma bari mu duba yadda fitattun ƴan siyasa suka fuskanci yankar kauna a zabukan fidda gwani a misali a yankin Niger Delta.
1: To alal misali ma ba wai yankin Niger Delta ba ko a shirar arewacin Najeriya madauke jihar Gombe dake shiyar arewa maso gabashin Najeriya inda aka yi karambata tsakanin jam'iyyar APC ko kuma shugabannin jam'iyyar APC da ma al'umma da kuma tsohon minista wato Isa Ibrahim Pantami ta yadda ya rasa tiketin tsayawa takara da kuma tsohon gwamnan jihar Gombe wato Muhammad Danjuma Goje wanda shi ma ya rasa tiketin tsayawa takara kamar yadda kika fara shimfida kan yankin Niger Delta shi ma akwai gwamna Sim shi ma kin ga irin kalubalen da gwamnan yake fuskanta da ministan Abuja wato Yusuf Moke
0: wannan matsala ta sai takicewa haka
1: akwai Jack Rich wanda tsohon dan takarar shugaban Najeriya ne a zaben shekara ta 2023 wanda yanzu ya fito neman sanata amma shi ma ya fuskanci fushin ministan Abuja in ya samu ke.
0: To Musa da wannan bayanai naka na yankin Niger Delta bari mu je ga rahoton da Muhammad Bello ya aika mana.
2: Katin ginin da aikin tantance 'yan takarar na jihar Rivers sai gudana kenan kuma 'yan takarar mukamin majalisun jiha da na tarayya su 94 suka hallara don tantance su wanda daga ƙarshe 'yan takara 33 ne kawai aka nuna sun samu nasara sannan dukkaninsu 'yan bangaren ya samu wiki ne ragowar su 65 da suka hada da na bangaren gwamna Sim Fubara sun karke ne da hasarar miliyoyin naira da suka yi cacar siyan fam da 'yan kunji-kunji. Lebosi Yamabana na cikin 'yan takarar da bai ci nasara a tantancewar ba.
3: The nomination form 5 million, expression of interest form 1 million and other administration.
2: Yace kudin fam naira miliyan 6, fam na nuna sha'awar takara kuma naira miliyan 1 da sauran kunji-kunji inda kudi ya kai naira miliyan 7 zuwa 8 da muka kashe ga yaudara. Gaskiya an zalunce mu abin yayi mana zafi. Akwai da zargin nuna son zuciya da kare muradan kashin kai na gaggan 'yan siyasa masu juya al'amura domin da damun waɗanda ake cewa an tantance ba su takarar ana alakanta su ne da ƙarfin uwayen gidansu na siyasa wasu da kuma ba su samu nasara ba ana zargin yin waje da su ne daga fagen na siyasa sakamakon ƙarfin da ake ganin suke da shi ko ƙara ƙarfin da za su yi a fagen na siyasa yayin da kuma wasu ana ganin ba su hidimta wa jam'iyyar sosai ba gaggan 'yan siyasa dai masu kuma kaseta da kuɗi irin su Ten Jack Rich da ma ya taɓa tsayawa takarar shugaban ƙasa da irin su Dumo Lulu Briggs da 'yan majalisar ƙasa a yanzu wato Awaji Enonbeg Abiente da Boma Goodhead dukkaninsu sun faɗi tantancewar a jihar ta Rivers kuma ba wanda suke zargi sai ya samu ke. Sakataren yaɗa labaran jam'iyyar APC a jihar dai Chibike Ikanga cewa
4: the truth is clearer, you have seen their being partnered with
2: the duk wasu kurakure a aikin tantancewar za a gyara su
4: and they will certainly correct them.
2: Daga dukkan alamu dai gwamna Fubara da yanzu ke kokarin sa kafa ya yi fatali da yarjejeniyar da ya cimma da bangaren tsohon ubangidansa ya samu ke. Na ci gaba da fuskantar kalubale na karbuwa a jam'iyyar ta APC kuma ko da yake jam'iyyar ta APC ta tantance shi don sake tsayawa takarar ta gwamna da alamu tantancewar je kana yi ka aka yi masa domin ko ya samu wike da ke ci gaba da kafewar ba Fubara ba sake koma mukamin gwamna ya tsaye da 'yan takara ta gwamna a jam'iyyin biyu wato APC da PDP a jihar kuma dukkaninsu an tantance su. Wannan wani tsohon dan bindiga ne dake goyon bayan Fubara yace har yanzu Sim Fubara na walagigi ne kawai domin jam'iyyar APC har yanzu bata karbe shi ba. Sai Rayibe dattijan jihar ta Rivers ne da Sim Fubara ke damawa da shi.
5: Nomination will come, party will choose their candidates. Thereafter there will be reactions.
2: Yace za a tsaye da 'yan takara kuma jam'iyya za ta nuna wadda zai tsaya mata a babban zabe. Daga bisani za a ga abin da zai biyo baya. Ina wannan magana ne ba wai don Sim Fubara ba sai fa don jihar mu ta Rivers.
5: I'm speaking for the interest of Rivers State.
2: Chama yankin kudu maso gabas Cubana chief priest din nan wato Pascal Okechukwu hanshakin matashi mai kuɗi da kuma ke cikin kungiyar Tinubu Dawo Dawo ta City Boys Movement shi ma bai ci nasara ba a zaben fidda dan takara da ya gudana a jihar su ta Imo a jam'iyyar ta APC. A jihar Rivers dai ya samu wike ya kasa ya tsare inda ba wani mai rawar gabar hantsi a siyasar jihar ba ce fa shi da mukarrabansa. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
1: To Binta, kin ga kamar yadda muka yi hasashe, kin ji kusan duk a rahoton na Muhammad Bello, shi ma ya yi adalci sosai musamman dangane da yanayin yadda al'amura suke kasancewa a shiyar yankin kudancin Najeriya, musamman kudu maso gabashin Najeriya. Ya gaya mana halin da ake ciki a Imo da irinsu Anambra da irinsu Enugu da su jihar Delta da makamantansu.
0: Haka Musa, ai siyasa aka ce wai idan kana son ka san tarihinka ka shiga siyasa. Kuma ita siyasa ba ta da wai maki na dindindin, ba ta da masoyi na dindindin. To jagaliya a tsakanin mata da matasa a siyasar Najeriya wani abu ne ma da ya kamata shi ma mu duba, Musa.
1: To Binta, yana ganin musamman dangane da kin yi zancen jagaliya. Jagaliya kalma ce da 'yan siyasa suke amfani da ita, ko kuma masana demokaradiyya wajen alakanta mutanen da suke wuce gona da iri, musamman masu fashi da fashin wani kan al'amuran da suka shafi siyasa. Galibi kuma an fi samun mata da matasa waɗanda suke fashi da fashin wani wajen ɗaukar matakai ko kuma ɗaukar doka a hannu. Da wasu lokutan sukan yi amfani da makamai da harkar daba da makamantansu a duk irin waɗannan al'amura da suka shafi jagaliya.
0: Musa, haka yake na tattauna da Hafsat Aminu Adhama, mataimakiya ta musamman ga gwamnan Kano akan ilimin mata da ƙananan yara. Hafsat, ya zaki bayyana ƙarfin tasirin ƙuri'un mata a makomar siyasar Najeriya?
6: To, a siyasar Najeriya dai gaskiya mu abin da muka gani, musamman tun da na fara siyasa daga grassroots, tun daga mazaɓa, tasirin mata a siyasar Najeriya yana da ƙarfi sosai, don su suke fito da mata su yi zaɓe, su suke shiga loko da saƙo da gidaje su fito da mata a yi campaign, sannan kuma su fito da su ranar zaɓe.
0: Mata da matasa sun shiga harkokin siyasa saɓanin shekarun baya, shin kin gamsu da irin rawar da mata suke takawa?
6: Eh, to ga mu dukkanmu misali ne na shigowa siyasa mata da ƙananan shekaru. To alhamdulillahi, gaskiya ana taka muhimmiyar rawa sosai, sai dai har yanzu akwai koma baya wajen participation ɗin mata kamar yadda ya kamata. Muna buƙatar ya zamana a ce akwai mata da yawa fiye da yadda muke da su a yanzu. Muna da buƙatar ya zamana akwai mata da yawa, ya zamana suna taking space, ya zamana duk inda aka shiga a cabinet suna representing da yawa. Mun shigo da yawan mu, mun zo muna ana damawa da mu daidai gwargwado yadda ya kamata, amma gaskiya na farko mun yi kaɗan, yawan mu bai da yawa. Na biyu kuma akwai ɗan wannan stigma ɗin, ana ɗan ƙyamar mata a cikin harkar, amma ba wai sosai ba gaskiya, musamman idan mata ta kama kanta. Kawai dai mukaman da ya kamata a ce da yawa mata suna riƙewa, har yanzu kamar ba mu kai wannan matakin ba.
0: A Kano a baya-bayan nan an ga mata na abubuwa da dama inda suke ta ɗaga ɗan kamfai, me za ki ce game da wannan al'amarin?
6: Maganar gaskiya, abinda waɗannan mata suka yi ba abu ne da ya kamata ba, don ya saɓa da al'adar mu da addinin mu da tarbiyyar mu ta Hausawa, Hausa Fulani, da muka taso a jihar Kano. Ba abu ne da muka saba gani ba, kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ake buƙatar ya zamana mata da yawa sun yi ilimi yadda ya kamata. Shi kansa mai girma gwamna ya yi condemning wannan act ɗin, abin da suka yi ba abu ne da ya kamata ba. Kuma yana daga cikin abin da isa ni kaina mukami na babbar mai taimakawa gwamna akan ilimin ƴaƴa mata, nake kokarin ganin mun tabbatar da cewa mata tun daga ƙananan shekaru sun yi karatu, sun samu wayewa ta ilimi da addini da abubuwa makamantan wannan. So ina ganin gaskiya an ɗan samu mata ne waɗanda suke da kamar ƙarancin gogewa ta rayuwa ko kuma gogewa ta ilimi, wanda kin san in aka samu wannan nakasin sai i zamana kusan mutum yana iya yi kusan komai gaskiya. Amma muna sa ran gaskiya tunda an ja musu kunne ba za mu sake ganin abu makamancin wannan a gaba ba.
0: An gudanar da zaɓukan fidda gwani a jam'iyyu daban-daban. Shin Hafsat, kin gamsu da nasarar da mata suka samu duba da cewar kamar yadda kika yi bayani a baya mata su ne suke yin zaɓe?
6: Ƙwarai da gaske. So a jihar Kano, tunda ni ina Kano zan yi focusing a kan Kano, gaskiya a wannan karan dai ba mu samu wakiltun mata yadda ya kamata ba. Sai dai ƙalubalen kusan zan iya cewa gaskiya daga gare mu ne, tunda da yawa wasu za ka ga suna da ƙalubale daga gida ko iyaye ba za a ba su wannan damar su fito su dama su yi takara kamar yadda maza suke yi ba. Wasu kuma mazansu ne suna da aure, suna da ƴaƴa, ba za su ba su wannan damar ba. Wasu kuma suna jin tsoro ne ba wai damar suka rasa ba, amma suna jin tsoro saboda mun kai wata gaba a siyasar Kano da gaskiya siyasar mata zama akwai cin mutunci da yawa. Da yawan matan da suke da mutunci, suke da ilimi, suke kokarin kama kansu, suna shakkar su fito a dama da su saboda irin wannan cin mutuncin. Amma daga bangare na siyasa da bangaren gwamnati da kuma jam'iyya mu da nake da ita a nan jihar Kano, gaskiya zan ce mun samu wannan kalubale ko kuma an tauye mu ba, saboda mun gani a baya yadda mai girma gwamna ya ba wa mata dama tun daga kan appointments da yi. Mukamai da ya bayar a gwamnatinsa a tarihin Kano ba a taɓa samun gwamnatin da ta ba wa mata wannan mukamai da yawa kamar haka ba. Sannan kuma mun ga yadda aka ba wa mata dama, muka sakata shugaban ƙaramar hukuma ta farko a Kano. Baya ga haka kuma bayan ta zama shugaban ƙaramar hukumar, still aka kuma empowering ɗinta ko kuma aka kuma ba ta ƙwarin gwiwa, aka ba ta shugabancin ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomi, abin da muke cewa ALGON. So hakan yawa daga ɓangaren gwamnati gaskiya ana ƙoƙarin ba mu wannan damar. Ina ganin na ƙasin ya fi daga gare mu, sai kuma daga 'yan siyasa na ƙasa. Kamar yadda na faɗa miki, na fara siyasa daga ƙasa ne har na yi woman leader. So daga ƙasa kuma za ki ga akwai wannan ƙalubalen, tunda yawanci daga ƙasa ake yin consensus, daga ƙasa ake fitar da mutanen da suke members na caucus da ake magana. Za ki ga su yawanci waɗanda suke ƙasa ba sa regarding mace, suna ganin kamar mace a siyasa ko bata kai ba ko wani abu makamancin wannan. So ina ga daga sama waɗanda suke da gogewa ta ilimi da ta siyasar kanta sun fi ba wa mata dama akan 'yan siyasa na ƙasa.
1: To Madalla Binta, na ji tattaunawar ku da Hafsat Adahama, na ga ta fi mai da hankali kan al'amuran da suka shafi mata musamman matasa.
0: Musa kazalika kuma kaji ta yi bayanin cewa wai a karin farko an sa a wannan gwamnatin ne ta Kano aka sami mata da suke baiwa gwamna shawara da dama. Ta bayyana cewa daga grassroots ƙasa nan ne aka fi kyamar mata a siyasa, kuma tana ganin akwai buƙatar a ce mutane sun aje wannan batun kyama da duba me matan za su kawo na ci gaba.
1: To Binta, har yanzu dai dangane da wannan batu, akwai wata tattaunawa da abokin aiki Uwais Abubakar Idris yayi da tsohuwar ministar mata a tarayyar Najeriya. Ita kuma ta yi bayani ne musamman dangane da halin da mata suke ciki, ta yadda maza suke kakagida kan al'amuran da suka shafi siyasa da kuma tsadar demokradiyya. Yana nufin Pauline Talen kenan, wacce take tsohuwar minista daga jihar Plateau.
7: Inda muke ciki a Najeriya yanzu game da siyasa, wanda ƙwararrun masu zuciyan bauta wa ƙasa an takure su don ba su da kuɗi. Masu kuɗi sun riga sun mamaye ko'ina, sun takure. Abinda talaka da jama'a ke so da yake ba su da kuɗi ba za su samu damar yi ba. Musamman mata gaba ɗaya ma ba sa so su ma su ci sunan mace. Babban hasari na nan, domin mace uwa ce, duk abin da mace za ta yi, duk kukan da za ta yi a majalisa don al'umma ne. Namiji kuwa kai ka sani.
0: Ta Madalla Musa, kaji yadda dai kamar yadda Pauline Talent ta yi magana, yadda tsadar tikitin fom ma
1: da ma tsadar demokradiyyar gabaki ɗaya, yanayin yadda ake gudanar da al'amuran da suka shafi
0: siyasa
1: a Najeriya.
0: Haka.

0: To madalla, idan da wani yane na zamantakewa da za a ce yana ciwa jama'ar jihar Kano tuwa kwarya, ai babu kamar karancin gidaje, musamman ma dai na haya, da sauran muhimman bukatun rayuwa saboda karuwar masu shigowa Kanon domin zama. Malam Dahir Adam Abdullahi ya taba zaman gidan haya, amma a yanzu yayi nasa. Zama ne na tarayya mai cike da kalubale a cewar sa.
1: To tarayyar ma iri ce, tarayyar zaman mutum uku, hudu, biyar. Kaga ai
2: da ko tarayyar zaman mutum biyu ce wata da dadi. In dai ga ɗakin ka ga ɗakin sa. Ko da a zauna zaman da dura ne kawai.
1: To ai wata tarayyar wata kin zaka tarar ban ɗakin mutum da cikin ɗakin sa da falon sa. Haka zaka ga tarayyar take.
2: Wannan da sauki, amma aka ce ban ɗaki ɗaya ne. Ɗakin girki ɗaya ne. Nan ma matsala ne.
1: Yanzu kamar taka tarayyar ta mutum nawa ce?
2: Mutum ɗaya ne.
1: Ɗaki da balo?
2: Falle-falle ne.
1: Falle ɗaya mutum da wata kila.
2: To ya za ka yi, abin da baka da shi ba dole ka haɓaka ka zauna ba.
0: Shi ma Malam Musa Ibrahim, wanda a halin yanzu a gidan hayar na tarayya yake da zama da iyalinsa. Ya ce babban matsala a wajensa ita ce ta haɗakar makewayi.
3: Ko wajen shiga ban ɗaki haka da nan kan samu a wannan yana ciki wancan shi ma ya riga ni yana jira wacce ya fito shi ma ya shiga. Wani lokacin ma zan zo ina cikin ban ɗaki ma haka ina wanka zan ɗan gani ana jira na a waje. Ba na ƙarasa abin da nake da haka zan yi sauri haka in yi wankan nan in fito in ba su yin in tafi saugata.
0: Mafi yawancin matsalolin gidajen haya suna da alaƙa ne da dillanci ya zama sana'a kowa da kowa da wanda ya dace da ma wanda bai dace ba. Cewar shugaban ƙungiyar dillalai ta Kafada mai sayar da gidaje da fulotai da ba da haya gidaje, Alhaji Isa Jibrin Isa Kaci Ƙasa.
4: Yanzu dillanci ya cika ya tumbatsa a jihar Kano, duk wanda ya rasa abin ya shiga dillanci. Yanzu akan layi ma saboda lalacewa a zaka zo ka tarar mai sayar da balangu ko mace mai sayar da awara da kosai ta san can gidan an tashi za ta bada haya. In ka tambaye ta da wani alƙaluma ta yi amfani ba ta sani ba, koran haka muka ga ana yi haka ake. To amma daga ɓangaren ƙungiya gaskiya mu tun da abubuwan nan na tsaro suka tashi, duk wani memba ɗinmu da yake gudanar da harkar dillanci inda yana da ID card na Kafada, to muna da tsari wanda muke ba da haya. Ko gidan ma za mu siyar in baƙo ya zo abinda muka ce baka san mutum ba, kai shi gurin iyayen ƙasa su tantance shi kafin ka bashi haya. In kuma duk sun ki ka kai shi gurin DSS na wannan ƙaramin hukuma ko na wannan local government ɗin. Kuma duk afamafamanmu na Kafada da mun yi providing wa'innan abubuwan.

0: wannan hali da hayar gidaje ta shiga ba abun mamaki bane ganin yadda takura da yawan sabani sun yi ta shiga tsakanin mazauna gidajen haya na hadaka musamman tsakanin masu rangwamen karfi dake da zama a ciki na nemi sanin darajar irin waɗannan gidajen haya na masu karaman karfi yake a wajen Mallam Dahir Adam Abdullahi
1: yanzu a kalla karaman gida wanda tarayya mai daki daya falle a kalla yakan kai nawa
2: a yanzu zaka iya bada 1000
1: a shekara kuma ban daki na tarayya kitchen na tarayya
2: ban daki na tarayya kitchen ma haka
1: to idan ka zo girki kuma fa
2: sai raka a kofar dakin ka wani dubun ma ana gware ka shiga daki
1: a girkin
2: ya za a yi
1: haka kuma wani maza ka ga Allah ya azurta shi da ɗaya wani biyu ko
2: wani uku ma wani ma hudu
1: a kuma a daki daya
2: ce dai in yin samu alfarma a cikin unguwa in mace ce ta ringa shiga wani gidan
1: tana kwana?
2: Namiji ne kuma ya samu abokanansa a waje haka ko a wani tsoron gidan ne su ringa kwana kaga dai duk abin da ba haka aka so ba
0: a irin wannan zama na haɗaka ne Allah ya azurta Mallam Musa Ibrahim da ƴaƴa biyu maza to hadda da ƙananan yaran idan har sabani ya taso a tsakanin ƴan haya to yakan shafe su
3: a ana samun sabanin wannan saboda wani lokacin ma in nazo babu su ji gamin cewa ga abin da ya faru na rashin jin dadi hakan da ko yaran ine mai da fiya ne mai fara jin dai abubuwa da ne yaro ba za ka ce mai ga inda zai yi ba in tare ya dauka yi dole sai ka hada da hakuri da kuma yi mai da fiya din duka dai waya yi
0: sabani ma mai sauki ne idan aka kwatanta da wasu sabgogi na zaman hadaka na gidan haya
2: ba ka iya wani abun ba
1: kamar me
2: kamar kana so ka yi wasu abubuwan a gida ba zai yi ba kana cewa za ka yi wani zai ce ai kana kallon wasu mata
1: ta gaya mijin
2: shi ko mijin ya zo ya hara ya kwaye kai sai dan bi in ba mai haƙuri ba ne ba a tsakar gidan shi ka ga ana rigima an je wajen mai unguwa ana neman sasanci
0: a lokuta da dama an fi ɗorawa dillalai laifin saɓani da 'yan haya ke yi akai-akai ga takura ga kuma yawan zargi to amma a cewar Alhaji Isa Jibrin Isa shugaban ƙungiyar Kafada rashin shigowar gwamnati ko don ma a tsara dokokin zaman gidan haya ciki kuwa har da rage cinkoso shine babban dalili
4: dama masu karɓa hayar a nan aka fi samun matsala shi yasa kaga muna ta kiraye a ɓangaren gwamnati ki shigo wannan mu'amalar tamu ki taimake mu ganin cewar an yi hukuma ko kuma an samar da wata doka wacce dokan nan duk wani dillali a faɗin jihar Kano da kewaye zai hau doron bayanta domin ya dinga tafiya yanzu ko da mutum ya zo ya fara gudanar da harkar nan ta dillanci ba a daidai ba to baka da wata doka baka da wani legal bakin da zaka zo ka kai wa hukumomi cewar yana yin wani abu na ba daidai ba saboda yanzu lokaci ne na faɗa albarkacin baki idan mutum ma ya ga kana bibiyar sa a matsayinka na shugaba ya gyara wani zai iya karasa ya ga cewar kana cizguna masa a gudanar da al'amuransa na rayuwa
0: lokacin kira lokacin amsawa a yanayi na zaman karazube da ake a gidajen haya saboda yawan cinkoso ko ana iya samun mafita kuwa
4: a samar da wata doka dokan nan mu da muke sai da gidaje da fulote da bada haya za mu hau doranta ka samar mana da wata hukuma wacce hukumar nan za ta dinga bibiyar al'amuran mu a loko da sako idan kai wannan ka taimaki shi kansa mai gina gidan ka taimaki shi kansa wanda zai shiga hayar domin za a bi abubuwa a dinga yin sa a ka'ida amma yanzu matsalar da muke gamuwa da ita ko kalubalen da muke gamuwa mafi yawancin abubuwan nan da ake gudanarwa wanda fa yake kungiya shi yake wanda kuma baya kungiya shi ma sunansa dillali idan abubuwan nan ya tashi a jihar Kano gaba ɗaya ake hada mai mana kuɗin gora a ce Allah ya tsine wa dillalai
0: to a rashin tayi dai ake barin arha masu sauraro yau kuma da wannan tsaraba ta yanayin cinkoso a gidajen haya a Kano shirin da wannan makon na mutum da duniya sai ya kammala a madadin sashin Hausa na DW Abdulrahman Kabir daga nan Kano

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan an yi da lafiya. To yau shirin na musamman ne dan zamu kawo muku shirin hantsi dake zuwa daga lokaci zuwa lokaci musamman a lokutan hutu a nan tarayyar Jamus. A jerin shirye-shiryen muna tafa da hantsi kan tasirin abokantaka ko kuma kawance a jiya da kuma yau da shirin labarin wasanni har ma da jika karu. To kai tsaye za ku iya bibiyar mu a shafin mu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukan mu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma kasashen nahiyar Afrika ciki har da Najeriya da Jamhuriyar Niger da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin shirye-shiryen da muka tanadar muku sai an sha labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Hukumar lafiya ta duniya ta buƙaci kasashe makwabtan DRC da su dauki matakan kariya daga cutar Ebola. Trump ya buƙaci amfani da daftarin zaman lafiya ta Abraham kan Iran. Shugaba Masoud da Pezeshkian ya bada umarnin sake bude hanyoyin sadarwa a ƙasar Iran. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta buƙaci kasashe da ke makwabtaka da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da su tashi tsaye wajen kare kai daga cutar Ebola mai matukar hadari. Director General na WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus wanda zai kai ziyarar gani da ido Congo a gobe Talata ya ce kasashe makwabta na cikin hadarin kamuwa da Ebola inda ya ce cutar na ci gaba da yaduwa cikin gaggawa. Ghebreyesus ya ce a wannan karan tunkarar kalubalen Ebola na da matukar hadarin gaske kasancewar babu rigakafin cutar da hukumomin lafiya suka amince da shi. WHO ta ce kasashe goma ne ke fuskantar barazanar yaduwar cutar ta Ebola da suka hadar da Angola da Burundi da kasar Afrika ta tsakiya da Congo da Habasha da kuma Kenya. Sauran sun hadar da Rwanda da Sudan ta Kudu da Tanzania har ma da Zambia. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa dole ne a cimma matsayar shigar wato shigar wasu kasashe daftarin kundin zaman lafiya ta Abraham Accord kafin amincewa da yarjejeniya da Iran. Trump ya ce kasashe irin su Saudiya da Turkiya na da rawar da za su taka wajen cimma matsaya da Iran har ma da yaukaka dangantaka da Isra'ila. A wani sakon da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta, shugaban ya ce tattaunawa na ci gaba da tafiya cikin kwanciyar hankali da lumana. To amma dole ne a koma

0: To madalla Fauziya masana halayyar dan Adam sun yi ittifakin cewa abokai na da matukar muhimmanci a rayuwa musamman ma tun daga kurciya domin suna taka muhimmiyar rawa wajen gina halaye da dabi'u
1: ta hanyar abokai matashi kan koyi yin alheri wato kyauta da sarrafa kansa da kansa da ƙara samun yarda da kansa da kuma uwa uba koyan ka'idoji na zamantakewa
0: to wata kila Fauziya a dalilin haka ne ma wasu ke cewa abokan farko tamkar filin atisayi ne ga rayuwar matashi a zamantakewarsa amma bari mu fara lekawa jiya don jin koyaya abota take kasancewa har ma ta kai ga aminci da babu dayansa
1: to tajani akan haka wakilinmu na Kano Abdurrahman Kabir yayi mana nazari akan abota a can baya da kuma yadda take a wannan zamani ga kuma rahoton da ya aika mana
2: a bisa al'ada abota irin ta da tana samuwa kuma ta yadu ta karko ko ta dalilin tasowa tsara rake wuri daya ko ta makaranta daya ko wurin sana'a daya a wasu lokuta ma idan abota ta karko ya da majikoki kan gaji abota daga iyaye ko ma kakanninsu Malam Abdurrahman na Abba aboki ne na jikan abokin kakansa
3: zan yi bare misali da abokin da muka taso tare Alhaji Ibrahim Mugi na Goda mun taso mun ga iyayenmu abokai ana aikan mu gidansu iyayenmu mata kawayen juna iyayenmu maza abokan juna can kuma ka hango sama haka kakanninmu mata kawayen juna kakanninmu maza abokan juna to shi kuma sai Allah ya taso shi amini na ne aboki na ne komai tare muke bacci ne yake rafa
2: shi kuwa Malam Umar Sulaukala ta sa abotar ta samu ne ta dalilin wasan kwallon kafa tun kuruciya to ko ta yaya ya amfana da jin dadin ta
4: lokacin da na samu rauni ni na jiwo a wajen ba Ako rana gaba ɗaya sun daga nan kafin akai ni ma asibiti kafin su kai na su ma ya kai su da suka karasa da ni asibiti ba su kyale ni ba a can su kafa nan gida ba a faɗa ba
5: Ako ran zubiya suka kuka
4: burmawa su kai
5: gaba ɗaya na gaba
4: gaba ɗaya ga wannan burmawa su kai
2: abokan nan ne na Malam Umar suka yi masa jinya a kuma ya samu ya murmure ya fito daga asibiti a yanzu irin wannan tara ta arziki ta abota ba kowa ne ke yin ta ba Malam Abdurrahman ya ce ya koyi babban darasi na abota da ba zai taba mantawa da shi ba
3: abokina ne makaranta ce ta Adamu mun fara haduwa da shi a primary to kuma sai Allah ya hada mu da shi a secondary school
6: mun da yarasu kuma yayansa su ne mun biyayya akwai kanin mahaifinsu kanin su shi da yanzu amini na asa fara ganin hukumi sha gaba ko minini kida ba ni ne farko
2: shi kuwa Umar Okala ya ce baya taba mantawa da darasin da ya koya ranar daurin auren sa kafin auren ya zo amma babu kudin shagari wannan gaba ce abokai suka nuna masa tasu ranar
4: da har ka zo ranar juma'a ne to bayan an sako daga masallaci za ya daurin auren wallahi kan Allah sai ga gudunmawa ta samu ne dubu ɗaya ne dubu biyu na samu kuɗi irin na da na samu dubu 55
2: lalle abota irin ta da ta yi rana
0: rahoton Abdurrahman Kabir kenan daga Tadaba Tumbungiwa wato Kano

0: To amma Fauziya, yaya matasa ƴan yau suka fahimci abota? Bari mu waya da zango a birnin da magaram na Jamhuriyar Niger domin jin ra'ayoyin waɗannan matasa.
1: Gaskiya abota wata abu ce kakkarfa, abota wata abu ce wadda a yau rayuwar mu ta yanzu gaskiya wani abu ne babba a wajen mutane. Saboda yanzu duba ga mutum ma in bai abota zai taso wani gashi dai ga kamar shi bai san ba mi zai hodi na ya faramta ma mutum rai, bai san ba kuma mi zai hodi na ya bata ma mutum rai, shi kawai komai yazo haka nan ne.
2: Kusan abuntaka tana kaiwa aminci, shi kuma wani amincin iyakai ku har ga ɗiyan-ɗiyanku da jikokin-jikokinku. Saboda yau in ɗiyanku suka tashi suka gani irin mu'amalar da wane, kamar yanzu a can misali kana da abikiya ko kina da aboki hakan ga ɗiyanku in suka taso suka ga wannan tayyar da kuke, su ma in suka tashi haka na zasu ringa yi. Har in wani abu suka gani wanda zai zo shigo su ce da lokacin da babana da mammata ko kuma lokacin nan abokanai ne suna abuntaka sakan ga abinsu yana tahiya daidai yanda ake so, amma mu kuma mun ƙi tsayawa mu wanga. Gani amincin ya kai aminci, zai gani har yau tarai ta zo ta Allah Ubangiji ya sa ta kare ta kai karshe wannan aminin naka, kuma zai iya tantahimin maka da dan wani naka ba dan komai ba dan samantakewa nan da kuka yi ta gaskiya da kai da shi.

0: To Muhammad Tijjani Hassan, ka san akwai wata babbar tambaya da ake azawa. Shin ta yaya ake aboki nagari ko kuma a zabi aboki nagari?
1: To Fauziya, aboki nagari ba a zabar sa saboda shahara ko abin hannu ko yawan abokai. A'a, ana zabar sa ne kawai saboda nagarta. Aboki nagari shine mai kirki da girmamawa, mai kyauta ba marowaci ba, mai sauraron shawara kuma wanda baya izgili. Aboki nagari yana gina mutum tare da dora shi kan layi mai kyau a rayuwar yau da kullum. Sannan aboki marar nagarta na iya lalata tarbiyar wanda yake tare da shi. Kamar yadda Malam Bahaushe ke cewa, abokin mai kanwa baya rasa burbudi.
0: Lallai aboki nagari yana tattare da abubuwa da yawa. To amma wannan matashin Tijjani mazaunin da Magaram a Niger ya bayyana mana yadda yake tafiyar da abotarsa tare da wanda jininsu ya haɗu.
2: Sunana Mahmud Yusuf, yanzu dai ina da abokai fitattu wanda guda biyu. Fitattu dai wanda su ne abokaina na kwarai, wanda nake tsammani dai kawai su ne manya-manyan abokaina.
3: Yaya mu'amalarku take?
2: Gaskiya mu'amalarmu dai tsakaninmu kyakkyawa ce, saboda su ne dai ko manyan abokaina.
3: Ta yaya kai ka zaɓi waɗannan abokai?
2: Gaskiya abokanaina ne wanda ma duk da ma ba wai tun daga yarinta ba muka taso, bayan mun yi wayo dai muka gamu, mai amman kuma abokanaina ne wanda sun san ciki na san cikinsu.
3: Kamar ka taɓa cin karo da wata matsala a wannan abutaka ta kake yi?
2: To akwai tana zuwa ita matsala, tunda kusan da dan waye-waye mu ne muka gama, akwai lokacin da ɗaya zai bata ma ɗaya rai ayi hwada, amma kuma za a sasanta fa, ko da ɗaya ya tafi ɗaya zai nemo ɗaya.
3: Kamar wani irin zance kake iya yi da su wani abokai naka?
2: Gaskiya sosai akwai sirrika na wanda ba na iya gaya ma ba kowa, amma su muna tattauna da su. Nakan zo in nemi shawara a wajensu, su ma in suka tashi nasu sukan zo su nemi shawara a wajena.
3: Wani irin dalili ne yake gama ka kubabe da kai da abokanka?
2: To gaskiya dalilin mai ƙarfi ne wanda zai gama mu ta kai mun samu matsala ba. Dalilin gaskiya babba ne an duba.
3: Kamar misali?
2: Kamar yamin abu in ce mashi wane dena kuma ya ƙi denawa. In nuna mashi to a lokacin hoban na san abun ya ƙi bari. Duk da ma dai wani lokacin ana shanyewa. Amma akwai lokacin da in kamar mutum baya ra'ayin abin, in ka kwatanta mishi ya bari bai bari ba, to sai ta kai kuma ga an samu bacin rai.
3: Me kake yi don ka ƙara ƙarfafa abuta tsakaninka da wannan abokai naka?
2: Abubuwa da dama, tunda yanzu a zaman takewan mutum yanzu dai da su wani abin na kan musu, tunda ita rayuwa cuɗanin cuɗa ka kuma. Sukan zo su nemi abu a wurina, inda ina da halin yi ina musu. Ni ma nake nema a wajensu, kuma in na nema in suna da suna mini gaskiya.
3: Abokanka tun na farko ne har yanzu?
2: Bayan mun yi wayo ne dai muka gamu. Mun kai kamar irin haka shekara 10-12 haka kan nan muka gamu dai. Kuma abu tatta mu cikin ikon Allah ta yi ƙarfi, har yanzu muna tare kuma insha Allah.
3: A baya akwai wasu abokai da kai kuma kana caccanzawa haka?
2: Na yi abokai da dama wanda kuma an shaƙu, kuma lokaci sai ya zo na rabuwa, ko ka tafi wani waje ko kun bar gari haka, ina samun wannan ba sosai ma.

0: To amma hanzari ba gudu ba Fauziya. Shin abokai nawa ya kamata matashi yayi?
1: Gaskiya Tijjani, maganar gaskiya inji masana ita ce ingancin aboki ko abokai yafi yawa muhimmanci anan. Wato matashi na iya samun abokai na gaskiya daga 1 zuwa 3 ne kawai, amma idan suka zarta haka abin na iya zama wata damuwa.
0: To Fauziya, wataƙila dalilin haka ne wasu ke cewa samun mutane da yawa a kewaye da kai baya nufin kana tare da abokai na gaskiya, domin akwai bambanci sosai a tsakanin abokai na kusa da kuma abokai na makaranta ko na wasa. A dalilin haka ne ma kuma masana tarbiyya suka ƙara da cewa abokai biyu na gaskiya sun fi abokai 10 da ke bacewa a lokacin da aka samu sabani a tsakaninku, ko kuma a lokacin da ka fada cikin wata matsala ko wata damuwa.
1: To a dan haka ne ma Tijjani, matashiya Jamila Isaka, wanda ake kira da Jamila Shar'iya, da ke zaune a birnin da Magaram, ta ce ta fi aminta da abota da maza a maimakon ƴan uwanta mata, kuma ta shaida mana ko menene dalili.
2: Ni dai na kasance mace ce, amma mafi yawanci abokanan nawa maza ne. Tunda saboda me yasa shi kamar haɗu ka tashi wannan kamar da muke haka mafi yawanci bisa bila yanzu ka in ce muku na kai mamace ƙawata hakan ga wasu kuka na haka ko kuma wasu shawarwari na kore wasu abubuwa na tunda da wannan mazan mun zauna mun na haɗi musu matsalata kuma sun bani shawara na bi shawara kuma na ji daɗin ta.
3: Abokai nawa ke gare ki?
2: A yanzu dai a ɓangaren dai abokai ne wannan dai haka maza akwai su da yawa ban na iya kiyasta shi tunda kura kowane ɓangare akwai su bisa bila.
3: Yaya mu'amalar ku take?
2: To alhamdulillah, ni da su mu'amala ce muke yi mai matukar muhimmanci, saboda ita yau kun sai ta rayuwar duniya. In kuna zaman da kai da mutum abubuwa ne zaka ringa ganin su, rayuwa ce zaka ringa gani kala-kala, tunda kowane dan adam da irin halin shi, wannan ka gani abun ya maka daidai da ra'ayinka, wannan kuma zaka gani abun bai maka ba daidai da ra'ayinka. Amma dai haka nan, tunda Allah ubangiji ya hada ku zama da kai da mutum, dole zaka yi hakuri ba dan komai ba dan azamna kada yau a ringa ganin ka yau da wannan gobe da wannan, ka gani kamar abin takan ma bata da wani armashi, in an ganka da wannan gobe a ganka da wannan.
3: Ya akai kika zabi kika hi zabi kawaye musamman ma maza maimakon mata?
2: Fi sabilillahi, gwagwarmaya ta ce ta janyo mini kamar alhaka da yawan maza hakan ga. Shi sai ita rayuwar duniya kawai ka rike mutuncinka da kimarka, kuma ka rike tarbiyyarka ta iyaye wanda suka yi maka. Shi kuma duk wannan namijin a ganku, ni na tabbata na yi imani ne in muke mace ce aka ganki a cikin maza kawai sai amince wata fassara ta daban. Shi kuma a yanzu fi sabilillahi, ni a wannan dai yanda na tashi a cikin abokane maza tsakanin dala na buka he in kai ma mace abikiyata kukana wannan. Kamar ina da wata matsala hakan ga in kai mata in ce mata ga matsalata hakan ga mu ga mu ta bani wata shawara dan in yi kamar magani akan matsalar. To wannan mazan daga na kawo musu da gudu a wance wannan abu da yake kamar damin ki, ya kamata ki ringa sa hakuri da wasu tawassali dai da wasu wannan dai shawarwari masu kike wanda zan ji daɗi. To ita kuma yanzu abukiya mace in ta kai mata shawara sai ma ta ji cikin ki, sai ta dauka sai ta kai ma wata abikiyar ta ce wance tana cikin matsala kaza, tana cikin matsala kaza, sai zo ta hadi mana matsaloli na. Amma su kuma mazan wannan fi sabilillah koya ne kawai sun ruwa maka asiri ba don komai ba, san dora ka akan shawara ta girke nan ku alhamdulillah.
3: Kina iyan kowane irin zance ni siri da kawayenki?
2: A yanzu zan iya ce muku akwai wani aboki na wanda kusan tattara ma muka tashi da shi tun daga sai iya hadde izuwa war haka dai muna tare da wannan bawan Allah. Kuma duk wani wannan matsala ta wannan wanda ta shahi yanda zan je mu zamuna mu hira da wannan mace hakan ga an hodi mata bude mata ciki na, wallahi shi ma haka zan bude mishi, kuma shi ma haka zai kawo cikin shi bude mai hodi mu, kuma mu ba ma kan mu shawara ta keki, kuma abin sai in gani sosai ya man magani akan al'amara.
0: Turka shi Fauziya, ina ga wannan shi ake kira wani sabon salo kenan, wato kiran sallah da usar kenan. To Fauziya, ina ga wannan a iya cewa zamani ne yazo da wannan nau'i na abota da Jamila ta bayyana mana daga birnin da Magaram. A gurguje ina ga ya kamata mu bibi wakilinmu da ke Sokoto birnin Shehu, wato Muawiya Abubakar Sadiq, don jin yadda matasa ke abota ko kuma kawance a wannan lokaci, da kuma ma'aunin da suke bi wajen zaben abokai da ma yadda suke tafiyar da ita kanta abotar.
4: Abota ko kawance wata dangantaka ce da ake kullawa ta hulɗa da cuɗanya a tsakanin juna ta mutane biyu ko fiye da hakan bisa wani fakire na soyayya da kaunar junan. To amma sannu a hankali sauyin zamani da kuma lokaci kana da canjin halayyar mutane na kokarin kawo taskaro ga abota ko kawance na haƙiƙa bil haƙi da gaskiya. Kabiru Garba Ila wani matashi ne da ya bayyana cewa abota abu ce da ke da muhimmanci, don haka akwai buƙatar karatun ta natsu kafin tantance aboki.
5: Akwai wanda zai zo ma da niyan abota tsakani da Allah, akwai wanda kuma wani abu yake so naka ko kuma wata dama yake nema ta gefenka. Yadda ni nake gaskiya ina ba mutum mahimmanci a rayuwa wanda na dade da sani. Kaman abokanai na da muka taso da su tun muna yara. Rayuwa kana girma kana haduwa da mutane daban-daban. Anan dole sai mutum ya kwantar da hankalin shi ya fahimci me manufan mutum ko me mutum ke so a kaina.
4: Kamar da me ta me mutum ya kunsa ko yake da shi da zaka iya cewa abokin ka ne.
5: To na farko dai kauna da amana.
4: Matashin Kabiru Garba Ila ya ci gaba da cewa shi kusan da dan uwa da aboki a matsayi guda ya dora su domin ku akwai lokacin da yake gana aboki na taka rawar da tafi dan uwa kana kuma akwai lokacin da dan uwa zai taka rawar da tafi aboki to amma sai dai ga ita wannan matashiya Ramlat Abubakar ta ce ita kawance ya bata tsoro domin bata ji da dadi ba a hannun kawaye labarin da yasa ta hakura da su gabaki daya
6: mafi yawanci kawaye ba su da amana zaka ga in ka yarda da mutum daga baya zai cuce ka da ka dauki mutum ba hakan zai daukar ka ba wasu
4: kinan ina fahimce ki baki da kawani ko kuwa
6: gaskiya banda saboda wasu matsaloli akwai dai wata daya da ta taba mai abin da mun je dadi ba su tun daga lokacin nan kawai da zamu rika mutunci da mutum amma dai gaskiya har yanzu ni dai ban da kawa
4: lokacin da kina da kawaye haka a matsayi na nawa kike daukar su ga rayuwar ki
6: ina ba su muhimmanci sosai saboda ina shawa abotar da kamar da uwayen mu suke zaka ga su a zama kamar ƴan uwa
4: Matasa da yawa ire-iren su Jamilu Umar sun ce akwai hanyoyi da matakai da suke bi wajen tantance matasan da za su gina abota da su.
7: Ka zaɓi mutum wanda ka ga rayuwarka ta zo kusan ɗaya da tashi wanda za ka ga zai iya rufa maka asiri zai iya riƙe maka amana da kuma mutuncinka.
4: Saboda gudumi.
7: Za ka ka yarda da mutum ka ba shi amana da komai naka kana kallon kai aminanka ne abokinka ne. Amma shi a zuciyar shi ba haka abun yake ba mutane yanzu zuciyar su ba gowan kakkata ba ko ku a ce ba su da tsarkakan zuciya
4: a matsayi na nawa kake ganin ake sa aboki a rayuwa
7: sani dai ina sa aboki matsayi na biyu bo dan uwar kai kamata ka sa na harko saboda duk anyway komi tsauri dan uwanka za ka ga bai iya kauce maka amma aboki wallahi in wani abu canza na rayuwa kai tsaye aboki na barin ka
4: yawan rashin tsare sirrukan juna a tsakanin abokai da kawaye na daga cikin abin da ya sanya wasu da yawa suka daina gaskata abokai ko kawaye domin ga wannan matashiya Asiya Ibrahim ta ce kuka a lokacin da wata kawarta ta zubar da duk sirrin da ta gaya mata
8: gani na yanzu aboki kawai ka aje shi a inda ka aje sauran mutane da kake hulɗa rayuwarka ta yau da kullum waɗanda ba komai naka za su ci ba
4: to amma kuma ga masanin zamantakewar Bani Adama Farfesa Tukur Muhammad Baba na Jami'ar Tarayya ta birnin Kebbi ya ce babu wani sauyi ga abota ko kawance da za a ce ya bambanta da na inda aka fito
9: tun da ma ana yanka baya tun da ma abokai na sai da abokai to abinda zan ce maka kawai har yanzu akwai abokantaka akwai sani akwai yadda akwai mutunta juna amma ba a rasawa wani abu ya zo ya shiga tsakani ya bata wannan abokantaka
4: A yanzu dai masana na cewa akwai buƙatar taka tsantsan da kuma nazari mai zurfi kafin yarjejima wanda za ku kulla abota ko kuma kawance.
0: Rahoton wakilinmu Ma'awiya Abubakar Sadiq kenan daga Sokoto birnin Shehu a Najeriya.

0: To Fauzi kin san abotana tattare da abubuwa na yarda da kuma shakuwa da juna, har ma akan cewa abokai kan raba aya ɗaya tare.
1: To amma menene ya dace a faɗa wa aboki, wato waɗanne irin bayanai ne ake iya rabawa da abokai?
0: To Fauziya, matashi na iya faɗa wa abokinsa abubuwan da yake so, amma ana so su takaita ga ƙananan sirri da kuma nasara ko kuma gazawa domin neman shawarwaru.
1: Sannan Tijjani, ana son a kiyaye faɗa wa abokai sirrin iyali ko waɗansu bayanai masu mahimmanci, wato na sirri kenan. Saboda haka ya kamata abokai su san cewa ana gina aminci ne sannan a hankali.
0: To Fauziya, ina ga ta dalilin haka ne matashi Joshua Fonamburu da ke zaune a birnin Kaduna a Najeriya. Yace yakan yi amfani da halaye da kuma ɗabi'u wajen tantance abokai babu ruwan shi da bambancin kabila ko kuma na addini.
2: Kowane rana ina ji da sababbin mutane, muna gaisuwa a anguwa, ko na jure yake na same su, ko na je ko makaranta kan yake ina haɗu da mutane da yawa, muna gaisuwa, muna tariko kristoci har da musulmi a makaranta na haɗu da su, ko a wuri yake ma na haɗu da su. So haka ne na gani masu kirki shi yana jin su kusa, muna gane juna, amma wanda na gan halayen su ba mai kyau ba a cikin zuciya na ce ka alitimkin barin, saboda ba zan haɗu da irin wannan mutane ba. Ina kokari, ya kan kokari na gan ba haɗu da mutane da halayen su ba mai kyau ba.
3: To irin abokan da kuke da su, in ka gane aboki mara irin halayya kariya kake da shi?
2: Ina jin da ina rike shi, inda ni da shi muna da halayya mai kyau, muna mu'amala sosai, muna ina rike shi, ina rike ni tare da shi, amma ina lura halayyan shi ba mai kyau ba ne, ina kokari kar abu ya haɗa ni da shi.
1: To Tijjani, ta yaya za a gina abota mai ƙarfi har ta kai ga zumunci da zai daɗe?
0: To Fauziya, da yake zumunci tamkar tsiro ne, yana bunƙasa ne kawai idan ana kula da shi. Abu na farko, ana so abokai su zamanto masu kyautata wa juna da abin hannu, sannan su koyi neman gafara idan suka yi wa juna kuskure. Kana kuma ana so su ringa yawaita haɗuwa domin yin abubuwa tare.
1: To amma Tijjani, abin da ya fi kyautuwa shi ne a yi hattara, kar a yi zaɓen tumin dare, domin wani lokacin akan faɗa tarkon miyagun abokai.
0: To ga matashiya Grace James da ke Kaduna a Najeriya, wadda ta shaida mana yadda take bambanta ɗanɗima da kabewa a rayuwar abota ko kuma gorance.
4: Ina tantance abokanin kirki wurin tarbiyyar da iyaye suka bani, saboda ina duba na ga duk ƙawan da za ta nuna min a yi wani abin da ba daidai ba, ya sabawa tarbiyyar iyaye ko kuma ya sabawa addini, ya sabawa kai abubuwa dai wannan na rayuwa da dai za a kaucewa hanyar Ubangiji. To nan fa na san fa wannan ƙawar ba na gari ba ne, ko kuma wannan abokin yana dai so dai ko a kauce hanya ne. To nan fa sai in fara ja da baya, in na ba da shawara, in na gan abin bai yi ba, to sai in gudu ma rayuwa na, saboda kan nima in zo in bi layi.
3: In kika gane abokanan da kike zamantakewa ba masu hali irin naki ba ne, ya kike yi?
4: Shawara nake nima in ba su. Na farko, bana kokarin guduwa, saboda watakila su ba su samu wannan tarbiyyar da na samu ba. Kokari na in ganar da su abubuwan da suke yi ba daidai ba. To yanzu ma da irin inda abubuwan da ke faruwa, wasu ƙawayen za ka ga sun sa ma ƙawayensu magani ko kuma dai wani abu dai na maye, mutum ya sha ya fita cikin hayyacin shi, saboda a ce shi ma ya shiga layi, ya bi layi. Wasu ma har hotuna za su yi, in mutum ya dawo cikin hankalin shi sai a nuna mashi a ce ga hotunan, ga shi abin da ya faru. To kaga mutum bai da baki. To na gane haka, ja da baya nake.
1: To Tijjani, da alama dai iyaye na da rawar da ya kamata su taka wajen zabawa ƴaƴansu abokai da kuma sa ido kan abotar, don kada a sauka daga tarbar da ta dace.
0: To a dan haka ne ma Fauziya, a cewar malama Juwairiya Usman, malamar addinin Islama a Najeriya, tirrin gini tirrin zane, domin tun yara suna ƙanana ne ya kamata a kula da irin abokan da suke zaba.
5: Yana da kyau a koya wa yaro sanin darajar kanshi da kima kansa da martabar kansa, ko mace ko namiji, kafin a rika sake su barkatai, don yi rayuwar yaro ya kamata ana bincika ne. Lokacin da ba san darajar kansa da kimar kansa ba, su yi mu'amala da kowa, mu'amala da 'yan iska, 'yan shaye-shaye, mu'amala da barayi, mu'amala da waye. To in aka ci gaba da haka, to tabbas za a samu matsaloli da zai zo ya zame ma yara tashin hankali a rayuwa. To shi yasa ba a sake su a bar su haka. In dai har aka koya wa yaro sanin kanshi da kimar kansa, to tabbas ba zai iya yin aboki mummuna ba. kuma irin haka yana iya faruwa da kowa, yana iya faruwa da kowa ba dan komai ba, saboda muna sake layi da ya kamata mu duro akai sai mu sake layi. To abin da ya kamata shi yasa na faɗa da farko, ba a barin yaro ko ya girma, in ka lura da iyayenmu da girma ma tukunna zaka ga iyaye suna bibiyan kawarki su bibiye abokinka, a sani kullun ana muku nasiha, zaka je wurin kakarku haka ana muku nasiha ana bibiyar ku, ba irin yanzu da ake sake yara da social media, a basu da social media, a basu da television su ta kallo ba.
1: To malama, ta yaya ake gina abokantaka mai inganci da zata dore zuwa aminci kamar yadda ake yi a shekarun baya?
5: To gaskiya alamari yanda za a samu abokantaka mai dorewa, da farko ana fara bibiyan ta ne a lokacin da yara suka fara balaga. Na farko za a samu kamar idan yaro ya fara balaga, namiji yana da yawo, to in ya fara yawo kuma kowa za a ga, misali idan a anguwa ne za a ga kowa abokanan yara ne, za a ga ya ɗebi wannan, kuma duk wani daba za a gan shi a ciki, ko da baya shashaye baya sata, wani lokacin sai a gan shi daban shashaye da sata. To a wannan yanayi iyaye su abinda za su yi shine, misali uwa ko uba za su rika jan yaransu a jiki, suna jan yaransu a jiki da dukkan abokanan da suka gani kamar abokane ne na gari wanda suke mu'amala da su. To wannan zai taimaka wa yara kwarai da gaske, zai taimake su, kuma za su tashi a haka, za su iya hada su biyu a matsayin su na abokanai, su bude company ko su fara wani business da zai amfana da su, su fara neman na kansu. Idan ana zauna haka, to abokantan zai zama mai nagarta.
0: To godiya da jinjina ga malama Juwairiya Usman, malamar addinin Islama a Najeriya. Fauziya da masu sauraro, babban abin rikewa dai a nan shine zaben abokai na gari, abu ne mai matukar amfani a tsawon rayuwa, amma kuma abu muhimmi a yi hattara da zaben tumin dare wajen kulla abota ko kuma goranci.
1: To muna fata Tijjani wannan shiri ya ilmantar, sannan kuma ya zama haske ga matasa wajen zaben abokai da kuma kawaye a wannan zamani. Da haka kuma zamu sallama da masu sauraro saboda lokaci ya riga ya hararo mu. Duka a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare mu, musamman ma
0: wakilanmu Abdulrahman Kabir dake Kano, da Muawiya Abubakar Sadiq dake Sokoto, da Larwana Malam Muhammad dake birnin Damagaram, da kuma Ibrahim Yakubu dake Kaduna.
1: Sunana Fauziya Dauda, da muka gabatar da shirin tare da
0: Muhammad Tijjani Hassan, nake cewa a kasance lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn.

kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.